Didier Muswahili Nikombama. Ah, histoire ya mburi yangana yo. Yo mokolo baki na ngai koko yangai te.